10 minutes earlier by time in 10 hour lak ni tamurai wal my in pamle se ada lau ngalpan kurasa pagi mi kita betai ngai tau ita tabi kai bo betai nga tabi program no lakar ni tamurai wal my in why now nabio mis bonus sinanga ban kazini ai kayo the way kada 11 o'clock say I hope kedengi no mi in batai nga especially ngalpan kay mo ba igal elder say yo kursa pa gemi pananga o kapu bata ingi tamu pa mora kay gu yo star of the sino amat keda mora di ang alpan gagat ya kursa pa gemi pam